0: Why, Daddy Berlin?
1: Jessica Kelly, bonjour, Ndi.
0: Nga Daddy Berlin na niyakakana no mission tamtad. Te ezizi.
1: Mbula nisina li ankele kia. Fa kana watia, ndawa ni mnei?
0: Ana mnaru veyezi. Ndawa fa sate na emeka yi tamtad.
1: Ateru kwa netrano lundi ya. Te refuza makantata na riu.